0: Iako te mamalu tato ka inga toke lau mea manu hoki lana tala noa tu lava vene ki te tamana lava tene ki a pako. Hoka e taila helele ki tamana ki a pako me. E tuhi ai ko te lango lango mai hoki ma te hoka manatu mai hoki lava ma te hea tala hoki ki na ngao yo inga ma lato mana mea tutupu ila lute tato kaua hua I taupo. Wako taupo lava te veia e hoka iloa mai ma iloa atu e toke lau katoa I te kolope katoa. Ia evi ki ala te aloha te tua. Hoka e taki tato tu mana I te langi ki ana tauhinga ki te koe te tamana pako me ka mai he hoki lava I te taupo katoa. E moli atu e te matoho ka he tai ko mahae hoko I ke heo ke hoka tala noa tatou a la leo tenei. Ia pe ni a hoki ni mea home ni mea ngari hoki ka sia mai e hoki tamana mo ki tatou. Ni hoka he tai lahi e tuko tu la moko te ava noa tenei. Hoka he tai.
1: Iako he alo te hai matua. Tali he. Ako te vena keiko e. Vena hoki. E sa tala hoki kita ke alo te liki ke tuko tu te hau ona haka manuianga mo koe matuma alohi. Oa kane eno ko lua aluti di tau pale pale ngahinga te waka toke lau. He a ngalele. Koe piha tu la wainga sahi na sahi mi. Ma mau na tu limanu na pito henu o tatou. Taka a ngate tatou a. La leo te neu a ina tiki la wai he aho. Wa he isi tatou a. He ao ki lunga tu langa tene. Ka he hoka tae maka maro. He wiki rawa te tua. Wa uli ma hoki tau e te hanei ki hoka piha hoki tau e te polo kalame ne. Ka he tae mo te matua wanoa. Ka he tu loto e te bai ma te malu toke lau. Wa uli ma hoki tatou za ngalo ma te ngale te tua te ne ku mai ki tatou. Ka kano longa hoki ma hoki tuka tu tala I lunga te vani mo nimo ne. Na tau e te vani mo nimo. Tai toli he kua tae nati mai hoki tau po I te kaheo a koe ki na. Ia ka tae hoki ki te koe kua ke tala mai e kua lau lau mai e koe e tapu o toke lau. Kai mahi te kau kona te tua te nao kua ia moli e taka tu loro ma taka tai ki te malai o te langi. Oi ku haka loke tu hoki tau po. Ia, bēten le to iau kua oma te tala mai e kua lua tau lau ki te awa ma tau vai hoki lava ki ka veo kua mahiu it mato ka ingo tau po ke moli e tau haka tu loro ma kata lo ki marmut pai o toke lau kua uli mai ki te ala tenei. Ma lo lava ta puaki, ma lo lava te ola manuia. Ko tu langa tato ka inga ki nei mai te matua ke pala mo ki tamai iti. He ai tu langa ka polea I manuia lava haka tai tato ka inga ki nei. Tu langa tato tau velo ku hea hui e tato ku tau hele ka lama ilawa te haka te tupu ni po te spring. Tu lo ta ka pala ngia tu te malo toke lau. Ia atun hoki ku te tiro ki taim te naka ngā yo yo ki tato ki tu langa tato fatu anga te utu oi luma hale wehe te utu. Tu langa na hatu anga yene e ora e tato ka inga ni. Oi atun hoki ka mai na hoki a tau po tu langa la tau tai kau kau mai ngot ma hoba mo na ka ai ma ka he ma tu ara he kin ta la ta tu ka ai nga ka ko ta he to ko te nei na ho die to ta tu ka ai nga na hai su fo nga me nei ke ha ka he ai ko ta tu ha usi ona la wa nai ho na ho ta u li ta tu mo ta tu ka ai nga ba te ku te ka ni ya te nei ho kila e de ki la tu ki tu la nga ta u po ko yo lu mai ho ki to ka he nga de wa nga te ye e hai na pa lo ta ve ye ke e o mai ho ka I lo mai na me la tu kak mai klato ku ke mau he ato wa no walo te ki tulang ona pi do no te nei ni hila ni ku tum tum mai ho klai ta u po tulang te na ka ke muli to ko ha mai senga wa ku ka lunga to ki da ni ta la ku po li ti ho ke kapo te langi ku han ho ki te ke ha ko ke te ke to no te nei ku ha mai ke di wa ha pa ya te tu a kai mo mo ke ka tu ka mai senga mo mo ka ma ta tu ko la wa ki te ka ho ma te na pa tele penehe kolo kanele patele hio alo kolongo lua te muli he nua ma te taha he nua I te ngalu tau te nei na lohi ai je poli lua I Wellingtone te wala kau pai a te tua ko hai mai ki te hionga patele penehe te ko te tau tai hoki te nga te waka atua kua ake mai te hai wa ia mo tulanga tau te tua he laina ku tala wa tani tuno ku mau tino ku kotau ki te tulanga tena kako tako mau te lawa pangan mai tukla hinga atono ko he hakato haia ko hili atono tupu ilalo I Wellingtone I te tō kalahi o tūlanga tēnā. I kaipehe o ki la tamana tēnei, nā ngā rūnga o tālakinga o te kupu manongi o te etua, veo te manongi o te hangu ala paha, nā mi milia ia I e hiu. Tēlā tātou ki te ki nā haka tō hao ia, he ko ai ko ai ko ai ko tangata ki hi anomo nā o kua tūmu tō tīla o kua e ohi ma tūlanga tēnā o te hale tapu tēnā nā, ai ai nā haka tō hao ki tamana. Ia. Kabe hoki tano aya mako kinga mok dato dato na hepuli ko dato de manai te langi ni au ako te na tu langu hai ka ha hetai hanu mate amanaki kwa le mai la bai ya hanu iya ma hoi hali o hepi ni mai he dato he nu a tu nu te na ko ta ki dato de mana tu lang de na pe bua no mai ro ki dato de mana ya ha lo hoki la mo dato wa ta ki ala tu lang te na ya ka mai ho hui la ki ma tu ho vine Kotita bena hoki tehilia ko puno na kaing pale mawi thale te liki ma wai ko to to na hai ma wa ko to ke het ko to tu ngane hoki ku dahe nga patele na pele ji na pele ji ko to kae halo ko ta to yo lo malo ko hai to ka ko ta hai ta to piki be ma ko to ki te tu a hawa e tu e ai la wa tu lang te na to hi to hi nga mai nga ki ta to ki tai mi lo ai ta to I ko na ta wa lo ye na ko mule to ku na hoki la ni pa hala ta mana tal to nu a u ku a Ano kila ba matamana tulang at ena ni? Pero kila nga kaya nga yun eh, kung to hoki de kaya nga tena ay matu tena kifitu, may diya. Ya, himi maliku wa, kalang ako hoki de, ahi hoki de, kung apayate ito ay aktali at Princeton, when ako siya kumahiyato kinakaya nga, kulumaki peko hoki de ito, mawa ko to, tamahana mateo na hai, matu na ito nga is kaya nga. Kalang ato hoki ki, toto luwa, de iya, tulaw na, kahala ato hoki ako, kataw muna nga mo tulang at nga, iya, de, maliho kita ato, ko, heta, may ti e patele hiyo ni tamana tena kia patele hiyo ele noa e mautile beha kata kumanuela tona ingoa te hoku pa mai hoki tala I utolua kwa ye hoki te tato kalapela vekina mena hoki te kohe watu ki tato kwa ngai utolua ke tuma beha katutu ki te tua hoki matua maua tato te ona hai mate e yuki tulanga kua kapakia hoki sana umai isana pele ilo totka inga kia atono hoki he mautino leka ve hoki Tino no ko to ke ma ho ki la lo I lo ha ve na ho ki te mo mo e ka ma hi ad ho ki na ka I nga ve na ba ko mo mo ho ki la ki te tu a ke ka ta hi ad mo ko to ma wa ko to ho ki te tru nga de de ono ha I ni ko ka ve na ka I nga na pe le ko to I o na ta ma ka ma hi nga ko ye na bu ma he to e mo tu lang te na ka ko ta to se ka ve da ko to ha ma yo ta to ka I nga e nga mo ko e ma u ta to no ha ni ni e wa e ke he ko la pro kla me a ko e ta ko pro kla me Oi ke hok lat pul kalam ta to de mana ke langi ne ya kaya ka to ha du ki na ka inga wo malele ye na na e nga ya hok ma tu langa na ka to ha ka ma he hok labate yo nga ba tele na ka inga ba tele de na ila le pul lu ya lo la ya to ita po mo ko to ya ma he ko to he hok la ma tu langa de ne yo de ya lo ha nga mo ta po e mo mo na ra ki ta to I to ke la ma o em tu ha ho ye ko ye ko he hi u inga ho ko ku ha mai ki tu langa de no ho lu ka ka ha ye ye ya Akadahia do kite tua mo koto tulanga tena o mama galle to kilau at mana ki hana nya ho e hau koto na tu na tulanga ka tai ko to tau tua o ke tu ke tu ni kaman nya nga mo koto mo koto hana u ma lo tau tua mo to kilau ia ka ya lo la ya tu tau po mo koto hana tu la ba ilunga o ka ho no ku no no e na ma ta hu e ka pulie ko la ya lo he nga wa eta no ho ki o ta to li ki ni ko ye ko tai mela de ne e mo ha yo ki na ka pulie tu na lo hanga mo to kilau mo le la na ilunga Pito ilungai au klani kite pito ilalo tsau palen pa kau kau na te tu mona hale tu kau ya wote mona lo ma tu mona komuniti u molele a lo hat ko ita u mo go to ma heo ki na komuniti u molele na pito hinu wale wale tu limani o hat la langi a lo hat ko ita u mo go to ta kau ma tu ai lamu ko e to lihem to heo iki na a lo la ia tu mo ko lu a maluti ia ta kule a lo hat te tu a tu ba heo ka mai nei mo ta tu heo ma he ma lo hi to heo ka pi heo ki ta u e tu polo kalame a ta mi te ne ma ngal mai ko ni ku po ku pa hala tu ko kutamana tai nei ko itelo me pa ko me te nei na wangana tu mo ko to to ha ka to li he manu ye te to yo ke atu ka e nga ko lu ma lu ti ka ye ma ta to pul kra me to ha ko to
0: ka ta tamana ke lo ki te tu a ke ho ki tu pe te ola ma te ma lo hi ke te ko e tu ha ho ki ko te ve nga yo ko e ia ma ta to ka e nga ila lo ki na ka ta ni te tamana to ha ko lu a to ha ni
1: ia pa ni ha to li he ta to ke lao
2: PMN Tokelau.

ila hala te malu tato kainga. Ele leko ke taku venei e tu pea ko ki te kolum malu I nga ko ie he kona hoa mai ko pehi mai nei tatou lava ke ke kila toka ni te tūlanga lava te ia ia wai e hoki te tahi tamaiti tā hao hoki le leila vaniu hila I te voli te ia hoki kua mau atu hoki kua maliu hoki ana ko te huiva hoai ai ni ai tato maha hoki na mei e nā ko tato hoki lava I e tai taimi e he hoka hanu ke tato maha hao ka ko te mea moni lava e tutupu e pāmai lava ka hai hoki la e ke langona kua hakalongo he lava koe kua ie lava te tama he kato toai to tino te tauale poko hea lava kua hakalongo ngia e koe e ve ia e tau he mahani ai hoki koe o I tai taimi e ve holinga mai e ve vela e makini ia ke kila toka tau lava koe kua haka tau muna ki te ho mai wai he ke lotu lava nā me tupu nā tamana mana ka inga o tātou toke lau kua ki tātou ki tea te heolonga manu te ne kuhe hoaia ki nei kua lahi lela o tātou ka inga kua haka heolo heolo atu lava e velo ko te le atu mai te mahina lava o me I te nā vai aheo e lua o me a muli me iuni iulai au kuheo tēnei ko pā ki te ahaluhulu tolu tēnei o au kuheo ka e mai te hoai taunga tulou te hoai taungia o nā ta mana mana hoa nau mana ka inga o ki tātou mai toke lau mamao hano atuve ia ki aho tālia liliu mai nei ki niuhila kua hoai taungia tu lava ka petai tolu hulu hoa o tātou ka inga mai te mahina o me iuni ulai au kuhio ku hoa tai ko te toi titi kato te ia taku kila lava pe ko te ni ka ia ko tolu hulu hoa ia tangata ku ua malili watu ma moe malolo kalanga e pule lava te tua I te tana kalanga ku kalanga mai e ki nga ka inga pele o ki tātou ka hai ma hau hau ki tātou ki tūlanga tēnei tolu hulu hoa ko lahi a tiri te lahi o te numela e he maheni ai ni ki te tūlanga lava tēnā ko te he wa ka tātou I toke lau he aloi nā aheo lele I e kō manatua pe hoko tahi lava pe katoa lava te tolu tau heanga hoa tau heanga he I lele he maliu hoko tahi I toke lau te lahi o nga taimi hoki I te hale mai e he ele ni tauale ko te tale tale lava matea I toke lau ni ko hoka oho tēnā ele atua I au tu lou e he ele ni tauale lo te hale mai katoa lava te huia mahina pe hoko tahi lava I au tu lou ko tamaiti lava e hiaki ko nga aonga hiaki nga tamaiti aonga ki te hale mai tu lou peko ni pou peko ni alava ni peko ni tane e vali o ioti ka ka hua tu ki nga tinonga ngalo mali liu e ka to te tolu hua tau hianga e hei e lewa hema liu nai kolava nai moli maungi e lewa au te mete nai toke lau ni hao ki la ea ia e hotahi lewa hotahi te tino e ngalo I te lua tolu hua tau hianga lima ni ia ko te taimila tēnei kua hiui te lahi te hiui nga kua iei Ona ka inga o ki tātou ku ka mata. E hoai tau atu e lahi lele nā haka mai henga ka vatu ilunga te lele. Mai haka mau mau umalele ki lalo. Nā tino umalele haka mau mau ki lalo. Nā e ko kātua tolu hulu hua I te tino I te tu lou ni. Vero taku lea tu nā vai aheo e lua o me muli muli me iuni katoa e hoa iulai e hoa ku he hulu vai aheo au kuheo tēnei te ka ku tolu vai aheo ni ia ka hua tu la he hulu tolu ia ti vai aheo hulu tolu te hulu hua vai aheo ma te ahoa ka ku tolu hulu hua hai nā ka ingo ki tātou ku ngangalo tuku hoka tahi toke lau ka toa toke lau mamao ia tau hoka homono kunonu ana iho vea ke ho tālia heo venei kinei kai mai hele vai au kilani ma Wellington
Niin, haloa? Iio. Hela tato me mai kehoa ei. Hei ei. Oi, sillä voiko tato kita talo. Tatalo mua tato kainga kua ahatia. Niin, itse kalanga tetua. Kai tatalo hoki mua tato kainga oita otaka hyili mai. O tato na matua mana tamana. Niin, kua koi, man, koi maua kila tato te mana vaola. Ta talo mo kita to et ma ki ma to ho kila vai ene e vea kel va e malo lohi ka e ke ni te ho katau va ko te o langa e vela va na e hoi e tu e huku mumua ko te ho katau va ko te o langa ka hai tato hai tau ki tuhi o hoi launga rola ki te hoi launga hoi tau tuhi tena ki te ho katau va lele te o langa e vela va he puao e iloa mai oi toi ngalo oi toi mou atu ni e vero ko na me pupuhi ho ke ia nata mai ti ni na bubbles ia e le mai lava te e pupuhi atu lava te bubble yei e ki lava kua mou e ve na la te olanga yei tatou ka e mahani ho ki lava le atu ki te malu tatou kainga ka ko yei te mana vau la te tua i te koe mau hea ko te hui tai ki tau o i ta tahitino ki tahitino. Aloha, maua e koe te aloha heo heo ani i te taimi tēnei. Tā ti aloha nā mena he hui hui ai ki tātou. Kai ke maua ki tātou te aloha o te tua. Elelei mea manu tātou lawa kai ko te hai atu venei ke kila to toka ki nā hoa mai e nei kua heau. Wai hei loa tātou te tūlanga kua paki ei. I te heolo ngā manu tēnei kua hoa ia ki nei tātou toke lau. Ia, kila to toka. Wai hei loa ki tāua mea tupu i tahi lua tolu hoa minu te i e luma nei. Ni? Ailele ke tātou pehe tēnei oi kua toio mai ai kahetai ni. Ni?

0: ela te maluta to kainga maloni te on hai mai e kapatu pe ko ni alohanga me manula kua hakalongolo tahi ki tato ki te tamana tēnā ki pā ko me ko mātou ka tato hoka tahilawa tēnā e tuhi aiki te hakamahanhananga hoki ki nā kāinga hoka nonoa ai e langona hoki lawai ki tato umana wakatahi te te keha tūlang kupā ki ki tato toke lau ni kua kua lahi lawa te toke hea toka lahi ngon tātou kā inga i vai aha takitahi he i le vai aha e mihina kā mata mai la vai mahina i a me, iuni, iulai, au kuheo. E ko tēne ko tātou ka haka i kuk hoki au kuheo ka kua toi tūlaki mai hoki e nei ko heki e lava he mapu heanga ki loto tātou kā inga. Ka e, e kawe ko tēne i tūlā e momolia tuaini a lohoanga haka tahi umalele ki te koulua. Ka mai hoki lava ki nā tamana hoki e nei e hou hoki ka mehe hoki te hoanau tēnā me ngalo mai ahu tālia ko, ko leihea Mālia Toma ni e, e aloha lahi le latu mō nā kā inga hoki i ahu tālia ia e tuhi ai hoko ko te toke henga hoki te hoanau tēnei ke aloha te tuha kumahana hoana ia ka mehe hoki lava te hoanau tēnei ke a moi hui le mū i nā li mā aloha o iehiu ni ia he ngata hoki lai tēnā tamana tēnā ai te tu lou te hoanau tēnā ia ka e kona tamana hoki e nei ka te tamana hoki tēnā ki a aha heni tū tu lou i a heona ia he ngata hoki ko te tamana hoki tēnā ko Iakopo Peato ia ma te tamana ki a Peato Patelehio ia he ngata hoki la ko, ko, ko Manuele Patelehio ia ka mehoke lima tamana tēnā i lava te te ahuyonga Patele ni ki penehe penehe koro Patelehio he aloa ke aloha te tua ho mahanana tuki te koutou kai mai hoki lo mtma te whana hoki la putma to tēnā hoki ki a losi ni ia ma te tokala hinga lava ia kai mai hoki lava ia Alex te haloa Pelasio ni ia kona kai ngau malele e langona lava te whakanoanoa ma te aloha ki te koutou ma na kai ngau ki tātou kua momoe atu kai o tātou ke ono hei lava ono pau lava wai puri lava te tua ni ki toke hea tu o nā kā inga i e nei ma ki tātou ke aloha te tua kumahana hana tuki te koutou tona nganga paia ia kai mai heo ki lava kua hako mai hea tuki te koutou e tuhi ai lava ko te toke hea ngana kā inga i e nei ki nā tamana, ki nā mātua, ki nā hana utukua ni loa lahi atu mō koutou e o te tamana hoki la tēnei ki te Pātele Penehe ia o te haloa hui potole hoki tātou ki nā winga hoki tau hea hui o tamana tēnei e aloa te tamana e e hoka tau muna pe ko ai lava, pe ko hoea lava ko o te Pātele tēnei Penehe e he umalava tātou umalava i toke lau e he hoka vahenga henga pehea tau pehenu kunonu peho ka oho. O tamana tēnei e, e pule lava ia i tūlanga e, e, e ko ma ma lama lama ki tātou ki nā ki ona winga. Ona winga tau hea hui a, ona winga tau hoka lili, ona winga hoka mō te atino, ma ona winga hoki i nā kupu hoki lava, o tāna ngangana hoki lava e tau tala ai lava, ia matelea matelea mai la ko tātou e he ko ia tau tahi lau tako mahino e te atua ia na mea la ie ia e hoai ni e poto lava ki tātou i tana ngangana lava tēnā mani tau tala ai ka he ko te tino he tino huia huia ni he he tamana e huia huia lahi lele oi hoka mō tēnā tino he tamana hoki huia huia hoai kupu ki, o, ki, nā, mat, ki nā tupuna o ki tātou ia ka he aloa e, ia vike te loho te tua e ui lava wae tātou e he tātou i loa hoki ni pe ko a he lava e, e valakaua i te tua ki te koe māu ia ka te, mo te taimi tēnei he aloa mihia lele tamana koe ki penehe mātou e aloha lahi le tumo nā kā inga o penehe ni ina auhe mana na siblings open he e ka meho ki te matua ke loha te tua ko mahana hana ma koutou malele ni hea iluhim pile iupu na tua ngane o losi o na ka inga o malele o manuele patelehi o na ka inga o leisa o na ka inga o hoa ni o na ka inga o malele hea loa ma toi aloha la hile atu mo koulua ka e kawe ko tenei tula e mole toi nga aloha anga ki te koto umalele toke lau mao toke lau e hotalia ka mei he nga ka inga umalele hoka longlong mai ke aloha te tua ia hoke te pete olam te malo ki te koulua ia ia tautaka huili ia ka mei hoki lawa ki nga matua ia nei ki a ane makilita ia kohoa ea ni ia ma tamanda ki kai pati ki la tō mō ki he kato tōt mālohi ka he mau atu he aloha e aloha la hile atu mō kōlua ni vai lenga hoki mā lehi i toke lau ia kai mai hoki la nā kai ngā umalele pukawele tau tako hili mai ai koe ke langon mai hoki le te alale o tēne ka mātoe aloha la hile atu mō kōlua ni ia mole toki nā aloha ngā mō toku hu tēnā ki hepe tamana ki kawai mna hana wila lo Wellington ma tau e aloha lahili atu mo koulua na hei ni ki te lahi o nā me tupu mai ka e viki a te tua e a katamana taimi ko tēne hoko mole mole te malu tatou a kāinga ke tapuni aloha ki atu kou tatou he talo te tua te matau te mana i te langi ka e tai lahili ki tō aloha matoanga lei ka e tai ni nā me umalele kuhai e koe ma tau e malili o ma tau loto katotoa wa e pure lava koe kai aloha koha ko mahana hana ko mai he koto nganga pa ia ke o matau ka inga kuto ke hea nā pele ilo to matau ka inga hako mole mole lahi lele ko tū mau mai pete olam te malohi ki te ki matau hako mole mole tō anga leim te ntohi le mu ke hea valingi ai ki matau i tenei vai a heo katoa katu laki mai pui pui ma leo leo ki toke lau katoa ke o matau ka inga umalele i toke lau i heo he alala hoanga te tū hako mole mole ko mangalo ke o matau he ma matau nga helat matau te mana i te langi haka e tai lahi lele ko i e hiu kalanga tu e ki matau haka e tai amene haka e tai toke lau toho ani
1: haka e tai New Zealand on air mo te haka tupenga
2: PMN toke lau

tātou talo le talo leli. Lo mātou ta mai o ira langi. Ia pa ia lo swafa. Ia o mai lo malo. Ia faya lo fina ngaro ira lalo langi e pei ona faya ira langi. Ia e fua I mai a te mātou le aso nei a mātou mea e ai te tau male aso. E fa ma ngalo ia te mātou ia mātou wang sala. E yo I mātou fo yo na mātou fa ma ngalo ina atu ie ua ngayanga mai a te mātou. Awa fo ita ita ina I mātou I fa ososonga. Aia e la vea ia I mātou a ili reanga. Awa e ou le mālo malimana. A toa maravi inga e fa vavavrava. Amen. Tato ufarongo longo si da upu maile fiongo pa ia le atua. Tom tau ina I fo ili tato ufiafi. Tusi mai le apostolo Iakopo o lona mataupu e lima o le a'u faitauina le faiupu e sefulu ma le tolu e fa'agata mai I le lua sefulu apostolo Iakopo o lona mataupu e lima faiupu e sefulu ma le tolu e fa'agata mai I le lua sefulu ua tigāina ea so outou inā tatalo ia ua fiafia ea se tasi inā pese ia ua ma'i ea so outou inā ami atu ia I toeaʻiina o le ekalesia ia latou tatalo mo ia pe a uma ona fa'auu'u iā te ia I le suā'u'u I le suafa o le ali'i o le tatalo fo'i e faia I le fa'atuatua e fa'aolaina ai le ma'i e fa'atūina fo'i o ia e le ali'i afai fo'i ua agasala e fa'amagaloina ia ia feta'uta'ua'i iā outou agasala ma tatalo le tasi mo le tasi ina ia fa malōlōina outou ua aoga tele le tatalo fa'atauānau a le tagata miotonu o ēlia o le tagata ia e tusa ma I tatou ua matuā tatalo o ia ina ia lē timu ona lē timu ai lea o le fanua I tausaga e tolu ma masina e ono ua toe tatalo fo'i ona tōifo ai lea o le timu mai I le lagi ona fua mai ai lea o le ʻeleʻele I ona lava fua le ausoe ai se tasi o iā te outou ua sesē I le upu moni a ua fa'afo'i mai se tasi iā te ia ia iloa e ia o lē fa'afo'i mai le tagata agasala nai lona le ala sesē e fa'aolaina e ia le agaga nai le oti e ufiufi fo'i e ia le vao o agasala fa'amanuia mai le atua le tatou faitau ma fa'alogologo I lana afioga pa'ia sina talanoaga tatou te mafaufau fa'atasi ai lenei afiafi mo mai lē le tusi sa faitauina I le faiupu e sefulu ma le valu sefulu ma le lima o le tatalo fo'i e faia I le fa'atuatua e fa'aolaina ai le ma'i e fa'atūina fo'i o ia e le ali'i afai fo'i ua agasala e fa'amagaloina ia o le faiupu outū lea tatou te mafaufau iai mai le vaiaso teenei sa tatou talanoaina ai fo'i le mataupu lenei pe ta'i o lenei afiafi ua umanao tata'i tatou atunu'u I le ma'i le tasi o ma'i sili ona tuugā o lo'o feagai ma nisi o tatou atunu'u lenei vaitau o le ma'i o le lē loto fa'amagalo o le tasi lea ma'i e a'afia teleai lo tatou atunu'u o le lē loto fa'amagalo lea sa talo atu le tatalo e le ali'i na ua uma le pese mumua o le vaega lanā tatalo lo'o iai ia laina tāua ia ia e fa'amagalo mai iā te'i mātou pei fo'i o I mātou ona mātou fa'amagaloina atu ia ua agaleaga mai o le tasi lea o outū o a'oa'oga a le tusipa'ia mo I tatou uma o le loto fa'amagalo tatou te mananao ina ia fa'amagalo I tatou e le atua uau o tatou iloa o tatou tagata agasala na tatou fananau mai mo le agasala pei o upu o le faisalamo na o iai le manava o loo tinā ma le agasala sa fanau a'u ma le agasala lo manino fo'i a'oa'oga a le tusipa'ia e leai se tagata na fanau mai iā miotonu se'i vagana lo tatou li'i fa'aola tatou uma na fananau mai ma le agasala o le ma'i lea lea na afio mai ai iesu o le ma'i tūgā ma o le ma'i tāua lea na afio mai iesu ina ia fa'amālōlōina ai I tatou uma I lona toto
ole ang sala. Au le isi la lea ang sala e pei sili o na matu ya. E pei faa lei longa ilu tatu uchudu. E pei faa lei anu iai. E elu loto ma ati atia ana fainga. Ole le loto faa maangalu. E iai se ngase ngase na au mai mai senu utua e ave ilu mauta ngase ngase. Wale manuia fo saa moa na fai yei. Ona ave le mauta ngase ngase. Avatu fo ilea o ngai tonga fitia fo ma. Ona toi fo ilea yo itua ilea aina. Ele mauta le atu maratau langa se fio anga sa. Se farisa sa fai yei sa uninga. Fa ola ola anganga. Ona afe le iai ole. Ole ta vale le na avatu ele ngase ngase le. Ia ole taimi le ola e. E faita talo le kalesia. Ia wa watu de iluma ili, ili al talo. Ia e wala au mai ili faifi au. E ali mewa e sanga faa uri uri toa e lava lo loto. Aile nofo ilunga ite alu e faa maaluma, faa ileo la eima e fia fia. E te fiu e te ita, tangatanga e te ita, e te le maa lo loa. Se ilonga wa e faa maa ngalo, tangatana e teita e yona e maa loo loore. Te ila inga na avatu le maa ele ilosis, ele onfayon tautala isi tangata. Awa nofua ilunga le maa imatangu, matutubu, mfato esi. Ia on tatalo wa ile ulfaife au male kale siya. Toi fo ili, lisi inga maa iwa fia fia. Ina uwa faa maa loo loo, ina na ngase ngase. E tele tangata wa loo feo wai. E mata fia fia, e tala noa le lei, I mea uma e o iai. A olai na naa e to tonu le le loto faa maangalo. O loo na naa e le loto, tangata o loo ti inga iai. O salo e feo lolo, e tangata I e sa'i mai ilunga o penga tifa ilangi, mifa I mai o la to winga ilunga o penga tifa ilangi. A wa olai e faa asau I fafuro la to ti inga. E iloa atua ya, olai ti inga. E yei tangata e ata ata mai, e tala noa lelei mai, I faa nau ma a inga, tala noa lelei pe au I lotu, a lae lava e ono ono I tutonu riti inga. E mana o mia lotu faa maangalu, ole ma I lea ua tele tangata ua avea ia ele o maal malama mai loa lelei. Ole le lotu faa maangalu, oai nae te ita ye, oai nae te ti inga I, oai sana faya sebe ti inga I ati oi. Olo manino awa onga al tatu. Ni faola e mase fuu I tustu singa mai tustu pa ia. Ni tatu faa maa ngalu atu. Faa maa ngalu atu ye olo oita mai ya tatu. Tatu faa fanga yu tatu fili. Lau lau ye mea ai ye olo oita mai. Ole loto faa maa ngalu. Saa faya e Yosefa. Saa faya e Tavita. Saa faya e totele au audare atu olo tatu faitau ye. Sa faya fuu yu tatu ni faola. Na alanga ilunga lo sa tauro mai e faa pia mai. E faa maa ngalo atu ya te ilatu. Wa o latu le iloa le mea o latu faya. Sa faya se te fano yonan toi taimi ya o tau ai I maa. Ona o tara le lei ya Yesu Kristo. Awa ni etu inatu le leanga ya te ilatu. O loto faa maa ngalo. E te oli oli ai. E te maua ili oli oli oli. E te maua ili fia fia. E faa sa o loto ina itatu. Fasa o loto ina itatu. Ole si lea au penga le hangati a polo lo fai o tatu tangata. Ole sai sai tia o tatu ile le loto faa maa ngalo ma le loto ti inga. Ile loto ita inisi. Ae mana o mia faa maa ngalo. Olo o iai au onga tatu li faa ola. Ala apostolo Paulo. Ka faitau bua atu le. Ma vaenga Yesu yo na so o te bin to so I fu man ma lo mai ai o lo mau ai le Yohane o nam ta o pelu se fu o na toi feta lai ya tu leo Yesu ya te ilatu ia o to man wia fa pei ona au ina mai o au el tama fa pe fu yo na au au ina tu o to o feta lai ya tu Yesu le me o na ma na va tu le o ia o fa pe atu ya te ilatu ia o to ta lia le nganga pa ia O I lātou umalava tau te wha maa ngalo ina a lātou wangasala. E wha maa ngalo ina ia, ia a lātou wangasala. O I lātou umalava tau te tuupea ia ia a lātou wangasala. E tuupea lava ia.
tau terele o ngare Yesu al te bile uto so fo man malo mai Yesu o ana toi upu ia yona so ona fi o ile ila ta tu fa mangalo atu itanga to ya latu on sala e mangalo aile ngato na e mangalo ifu tatu fa fi on tatu tsalo le di fa mangalo tatu aile um fa on tatu fa mangalo istanga tele tanga ta afi ta yodo fa ile o latu fol folang sa o fa ya fu ele fa mangalo kio kio kile fa mangalo tele tanga ta fa ya latu fol folang fa pena o no fo la vala to mo fitu ulato e mana o mbi on tatu sa ili le li ibola fa mangalo e fa sa o lotu ai tatu ile li a wa tanga ta o tatu ti nga ye e ai ya la fa lo fi fi na tele o lo le ta ti ta la la va fa ya na ye be ma sa di na tele o lo o ista ma ta o lo ti nga ya ti lo no bi nga ele ya afia o e afia la va tatu a tatu fa mangalo lo ele nga tau lai ole a fio a wa sili ono fasa o loto ina itato a wa fa itato tu fa mangalo ina fo itato ore tusi ale apostolo o Paulo ile kalesia i Roma olo nuta upu isifuru mare lua olo uyaina ya o onga fa pena ola ufa itau inatu ia faman wia atu ia fa sa wa ma ia te uto ia faman wia lava a wole fetu ia uto ori fa atasi mae ua ori ia uto tangi fo i fa atasi mae ua fitangisi ia ngā tasitasi o uto manatu a wole manatu i mea siri sili a ia feoa i mae ua fa amau lalo a wole fa afie popoto a wole tau i atu leleanga i leleanga i se atasi ia sa uniuni mea tusa iluma o tangata umalava a fai e mawhai i ate utou i utou nofo le lei ma tangata umalava le au pele au ole tau i atu masui a i utou tau i atu watu i le toa sā a wāu atu sia ua whapea mai leli o i ate au le tau i masui o te tau i atu o le lei a mate la ina le ua ita mai i ate oe wafanga i ate ia a fia inu o ia a watu i ate ia e inu ai a wā ole a mio whapea e whaafau pu e ai marala ola i lunga olo na ulu. Aua le whaato ila loina oe i le leanga. A ia e whaato ila loina le leanga i le lelei. Whaupunga ia mai tau pesumare lua o le tusi i Roma. E ta aua tere ia o onga mo tatu. Aua ni o tatu to i lalo ai. A tatu le whaaba ngalo. O rona winga o tatu nofo to i lalo. O tatu whaia ina le nā. Alo tātou to ila lo popo pe au tātou le wha mangalo. Ai a whai tātou te wha mangalo. Alo tātou ailena. Alo tātou manu maa lorena. Oilina e te ita iai. Oilina e ti ngā iai lo fina ngalo ua fia lava vai aso po ua tausa ngā o lae lava e tu maulo le fifi. E mo i fo i mai ua wha mangalo ai nao tue ai ato ita fo. E nao le mantua o le mantupu tue ti ngā fo ilo loto. E le te tau ur wha pena. Ava ai ai, ia mana tuar fia fia mal.

Lousa Tauro, ya se tasina fatunga, le kalise metisi malisunga ya Hosea, tawalunga tuai le tatu fainga loto ile neifo ya fiafi. Ya efa ma ngalo, ya mato wangasala, e peyo imato foi ona mato fa ma ngalo inatu, ye o angalanga mai ya te imato. Upule na ole, fe au folo folo le neyaso, ole loto fa ma ngalo, e te mawai le fiafia. Tawalunga lea ile tustusinga le apostolo Paulo ile kalesie Roma. Awa ne ifato ilaloina oe ile leanga. Aie ifato ilaloina le leanga ile le lei. Ese malmata ngofie o le fe au folofolo le neyaso pei ona tapinaina li tatu tofi le neye fiafi. O lele ua mai amamoli lapalapa o malo ifongaa. Ai o se fa'apolo ma se fa'asangi. O le taulanga si itia ilo tatu tapa'au ile langi. O le manavanga pa'ia pe ona molia e ala ile sauninga lotu. Sa fita itunga iai le sunga ile tofi. Le sunga le fa'afenga inga ia savea kili kamesa eli. Ma ile kalesia House of Prayers I o tawa ile neye fiafi. Avia ia lale leo fa'atavaa. Ya fa'a leo ina aise tatu fa'a fitai le lava samoa. Wafo I le tatu tofi le neye fiafi malanga aluenga mai aea. Fa'a fitai lo sunga ile tamavavi au. Ya fa'i lava oe fa'i masuyo tun mavavi pa ia la inga sale vi. Ya awa le tatu taulanga o sia ile neye fiafi. Ina ia amata ina aife au manga aluenga. O le tatu samalinga o le nefo iwa yaso wa amatalia. Fa'a fitai mo li mau. Fa'a fitai mo tau mafafa'a le nganga. Ma le fa'a malusi au ile fe au o le tala le lei. Ile nefo ia fiafi. Awa foi la mataina o le tatou maafitanga. Tapo inga sa moia o te roa maso o se tafa o le kelope, ale ngata ilea, e tō matawina ai la mataina o fe auma ngā luenga o le neiva yaso ua sa valia. Fa manuia pele tua, msanga fa tumuina le utu, fo wai le tō fa fa le tua I laususunga male fa le tua, ile lua fa fa le maluai, awa le tau wasuina o lipu vai o le ola, ile nafo I tō vine. Maua lo o lua maalosi le tino, le mafau fau fa sili sili le nganga a wa lava le fe au ma le nganga lue nga le tua fa aftai tele lau sunga le tamafi fe au ili ni fiafi mana tulea ma to wafi hatu sa moi lau fa afunga ta puai ya afayu la nafatu ae afe mai le tato ala leo le lima tonu tasi pi ai bole pia mien sa moi lunga upinga tafai langi le ngatai leo le tato wala leo le tasi o luan tisi lua fa mo tau tua faa wawo le pimen sa moa awa fo itono au te ronei maso se tafai fio ke lopi fio alava le naya te mafuta mai ai mai ai oi Amerika alwange Australia se eani tutuila ya alwane sa moa inei au te roa ya Europa ya Asia fio uma le mea le naya te mafuta mai ai ya fai ele leo vai mai o to tolo manino e fai mafunga tau molio dato wala leo nei ma tu tito lima mafata alofa ili suafa manu malo ili suafa matangofi ili suafa sili sili etse o le tatou ali'i o Iesu Keriso a fio mai matala mai ao le tatou polokalame o le sa pati manuia ia matou te aso foi vai malu poiga sau fa'afogaaga lenei vaega o le afiafi sa moa o le atunuu ia o le mafuta atu foi ma le afioga o le toto ali'i o nisi o fuafuaga le maalofia ua lava le tautuaina o le tatou atunuu ia pei ona pa'au atu ai I lenei foi vaega o le afiafi le ua ai tawatu tatu temi toi sulu lima minute ona ta leo le itu la hiva tau tongo tatu pulu kalambra nei fiafi a maea ya nai pesi pesi nga ia vivi inga ia le tua maile e kale sia e faka sa te ala tu junior youth tolu sela unos fumaliva na fio mailu nga a maea albese lea ona se ilo lea ili tatu tala fau tala I vai fanua meo de tupu I de tonu o Aotearoa nei le ngatele na ona itala o toto a wafo ili ke lope a maea tatu tala fau saunia ma tufa te sia le fionga le toto li'i nina kirifi a lai ya ona tapena lo leo le tatu to'o sports o totonga itala o ta'alunga le fo I walamanu ia ya ili tele o tala fifia o le neyaso ya pe ona yei fa'i unga o ta'alunga fa'a ngatama ili nifo I vaenga o le afiafi na fio mailunga maile kalesia e fakasa te ala tu junior youth tupulanga talavau.

0: To'o sport o totonga i tala o talonga. Ile nei fo'i a fiafi a su sapati. Lua se fulma le tolu au kuso. Lua fe lua se fulma le ono. Ile se fulma le tolu ai un minute. Te anele i tula iva. Fasa usongwa le tatu o tenu li tautua faa wau. Ale pia men sa moa lima tolu tasi pi ai. Po le tasi o lua tesi lua faa moa.
1: Take a look at myself.
0: Oka, se matango fie. Ole a utomua atu I tala o talonga le dei fiafi. E se tala fa fie fie ina, I meise lava I tutonu o Aotearoa. New Sheila, nei pei ona iai le tauma fenga le talonga I le vaveao ana le la. Le ai fatat te kapela le pisi. Le ai... Se ala leo le ai ni ala ata le ai ni fale la utusitala le ai masisi ele I muto le talanoa ile so ile fa mo pe ona yai le talonga lau All Blacks versus the Springboks from South Africa. O le tato au, la tato au mo tato au le sa tawina le tawa ile taiaona le la le tato starting 15. Prop number one, Sungaya Ethan De Groot. Hooker number two, Cody Taylor. Prop number three, Tyra Lomax. Ole kako loka, tato loka e luasa yei. Ole Sungaya Josh Lord, Fabian Holland. Ole tato Lucy Dubova'ai, flanker. Ole Sungaya Luke Jacobson. Ole tato Kapitini, numero valu, Sungaya Adi Sabia. Ole tato halfback, none other, Cam Roygaard. First 5A, ole sungaya Ruben Love, ole tato Wingy Sfumantasi, Josh Morbay, ole tato second 5'8, ole sungaya Dodi Barrett, midfield center Quinn Tupaya, ole tato Wingy Sfumantfa, ole sungaya Will Doden, male fullback, ole sungaya Damien McKenzie, ole tato Aufaleo Leo, le vaenga pito sili ona tawa, ali tio foi wai, falangia ole impact players. O tato Aufaleo Leo yezaye, ole sungaya Safo au George Bauer, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, Kyle Briston, Anton Leno Brown, Malasunga ya Leroy Kara. Leala sa e mai moa. Eleaya ni upusiteli. Oh. Mawae le tūlanga na yei le tālunga I le tayao na le la peo na silfia tātua tunuu siampini. Tolu tālunga momua, lea ua tātua umia le manu malo. Ia peo na avia I fo itala avio le nei tayao. Tolu se fulu male tolu a tātua ai, ile se fulu male ono a Afrika I saute. Ia mole silfia, ole na tolu su male tolu oka. Se fi ngau nga fi ngau wadika alunga. A fai yon nasa yeiso maua sa utaimi e te mata mata di talunga lea na lila. Se tasi wita alunga fai taulia. Ya wae faafai ngatao na ta alonisi ili malayele ni Afrika. Wa tato au sikoa ya sa la asiela nga sikoa. Lesunga ya Jordan, wa Jordan, Mobe, Ole sunga ya Holland Jacobson, male sunga ya Jordan. Ya oi latuna sa usil tato lena skoa. Pe ona yeli tam fenga foi. Ya ale tato o black sil tayao analila. Au defayatu le aise panoa. Le aise panoa al malae. E le ifa maliaina ila usil sila. Ile ta alo na ta alo ai. Ile tato o blacks. Mea mauti noa. Ya le o tatu tau tino lava ya Afrika isaute. Mafaitele ya ona. Tape nanga foi ali tato World Cup. Aole memo tinoa. Ole awa Afrika isaute. Oko. Ili iska mae. Ole mokwa manusia. Lenga iluma. O tasi nao. Maita wina li ta longa mese foi le. Maiale amatanga. Sa yeya nai popua ngana fea ngai mali tato O Blacks. Yele lenga iluma. Ili skalamu la atou ya dominate Afrika isaute. Ili skalamu atoa. Tato set pieces umma yo online auti walakia. Le feo lolo. Ya o tato loka sa tau aveina. Ya. To le pulou le sunga le faya onga mese foi le komiti fa foi male au male au malanga ile tato au na filia ole man of the match ole tamata alo talonga le ole sunga ya Will Jordan Yo, mai se popo singa bo Jordan, lua score bo Jordan, ya mana carries ya put tawa vino fo el polo pe iva, pe amaliva. Ya mesi ai ya line breaks pe fitu le leona ona sao mai le singa ya bo Jordan. Ile lenga pui pui nga fo ya Africa saute le un tatu tilo tilo nei. Oh, iso ele fai ngofi. O de tape nanga Africa saute le walu atu ai. O numero tasi fo ile la langi. O watu wa mo le World Cup just on phone. Olea wa vava yetua emawa ea le tape nanga wa yei nei ya le awa Afrika saute. O se pepo fam talanga fa ilo mai ya awa foi lau silfia ni tatu otu nuu. Ona nisio tamata anu yesa fa manu alia li talonga lea. Olea la uotoe amia. Amia toi nei le sunga ya ofa tunga fasi ma le sunga ya Jamie Hanna ya malanga atu ya Afrika e awai atu ile ile au malanga mo le suina leo le sunga ya Ethan de Groot ama se fo le sunga ya Josh Lord le asa failo mai le sunga le faya unga ulu ya le fa manu alia i fo ila ua o le sunga le ofa tunga fasi ya se tasi fo yo o alo matama whanau o ilo fo ili tato All Blacks ya ole o peleki numero afe se lau lima sfulu ma le sunga ya Jamie Hanna o peleki afe lua se lau to lima tasi lua to lima ya ole la fai malanga atu ile ni fo i amatanga never yaso ya awale awe yatu ile fai mga malanga tato awole All Blacks leo wase atu nei i Cape Town mo le talonga lona lua mai se po pole na manuia tapo inga tato All Blacks ile nei fo i vai yaso ya pe ona tau manua e fo il fat moe moe ya tonu se fulu mali tonu oko ese mali fat fi fiolonto o yetu inga aifa penei ioi au te tau tino atu tino o le mamafa o le speed o le mata alia o anga umma le taalonga ma o fea lava o le malai oko wa muka uki ale minoi al au ne afrika sauti ya o te vava etu fo ya o te lo etu italiu mali sunga ya kolisi il vayas fo ya una fu ila ole atoi ta wilo ai foi a uno lefi ya da do se adu ni so vainga pe ona io to tonga i talo ta longa pe ona fa ilo la stofia ma vaia tu nei silfia le tatu o tuno o lo o ya i le tembe nei singapore le au malanga le tatu au walo va na ya pe no fa ilo le tamu sanga le IVF international va Federation o lo fatino mole Oceania fatino le Malay Singapore nei update la nei what is it feel that o tunu o to donga fo ipe ona ye i unga o nisi o tu unga ye o mai amai ya pe ona ye sailinga manuia jato au malanga tu o lo ye demine i Singapore ole tato aso mua mua salo talatuan nafi ya ole le sa tam fire toilet tato elite men V6 ya po ole va ale aloina dono lima selau mitel mamau se emal tulanga lua mais popo tulanga lua ya le tato au ile hit 4 hit number 4 la lea num sili ai pena mua ai le vaa falani ia se a doilea ia malitato alo mtamfanao Samoa team Samoa ila touia sa aloina o le sunga ya afele tupufua Al Peterson Evan Peterson Siala Lova TJ Manulelewa ia malisunga ya Vena Luka tu tolu fiti tu fa Hong Kong tu langa lima iloa Japan ile hit 4 le na elite men ile aso mua mua ile elite junior po tama laiti ya lea sa alo ile aso fo ile hit 2 ole tamfenga tatu au sa mua lea sa yai tu langa fa mua mua au te roa se e tu lua au se talia tu langa tolu teli ya tu langa fa ilo sa mua tu langa lima Malaysia ole au sa mua mole elite Junior Men V6 500 meter. Lea sa tau mafai o le sunga ya CJ McCarthy Fengainga Tauli Atauti Hendo Tupufua Samuel Mamea Vincent Arleong o le sunga ya Walter Falitoese. Tatoa ngai atu mole Elite Women's V6 500 meter Heat 3 O le tūlanga tamai tai tūlanga lima. Tahiti tūlanga muamua, tūlanga lua, sea doi Amerika, tolu New Caledonia, fa Brazil, lima ilo Samoa. Tamai tai sa aloina le tato fautasi, po le tato Pau Pau, o Brenda Pau, Elsie Besamino, leata Mailo McCarthy, Martha Foleni, tofa po tofa fa mausili ya man tamaita ya Tracy Wint ya ol dato au alo pa paole na ile hit tolu po le na tolu le sa tam fa ile so mua ile juniors men ile hit number 2 le sa nga ya tu le hafe mital mamau tulanga fa isa moa tahiti tulanga mo mua ni sila ile lua ka natali tolu sa moa ile fa on tato au alo vaa po le alo pa paole sa awa ya tu tunga lea sunga ya fe ngai nga tauti handle to pufua Nathan Saint Sameli Vincent Arleong Lau V Tasi Mawata Falito Ese Malo Malo Finau o yunga yo tatu ta alunga va aile aso momua leo tem fe tau to la lominatu one sit fear tatu to no o le tatu elite men V6 afe lima se la mitel mamao ile hit free ya le sa tu file tatu awol va ya pei ona ya o tato lisi foi lena pei ona ye tato elite means V6 oka sole manga yer fi na o tato au afele tu pufua even Peterson Ciala Lova TJ Manulelewa Russell Tauti malsunga ya Tasi Tauti mele mana ya ile tapena nga tato au efe sui sui ya ya li fuol mamau fuol manusi ya wafo li tapena nga pi ona ye ile au alo pao pao ta musanga lo fa nga solo i Singapore mo elite women V6 afe li maselau le heat one le asa tula ima ye sa moa ili tulanga lima se ima ye ili ofiti tulanga ono Australia na mua mua America tulanga lua tolu falani fa Brazil lima Samoa se va i atunu i te tola lo want to Samoa tole pu lo di tam fainga na ya tatu tam fa now o te mai tai sa lo ina tatu pa pa le ai le heat free a heat one Brenda Bau Rima Yoasa le ata Mailo McCarthy Martha Foleni tofa po tofa fa mausili ma Tracy Wint Elite Junior Men V6 lima selau ile tamu fainga sa finau doi dato au Samoa se e mai le tūlanga lima mua mua ka nata lua Hawaii tolu USA fa Chile lima i lua Samoa ili tamu fainga Junior Men's ile awalo vaa to ono lima selau mita lima mau Elite Woman ile alo leo fa i sorry le lima selau mita lima mau ile tamu fainga Samoa sa iai tūlanga fa le sa se e toi le Elite Women's V6 ile Elite Women's ya le afe lima selau le mamau mitel mamau ile te to ono lea ya tulanga lima fo e fitu minute to sumat fase kon lo te vava he tu demia sa lo ina e te mai ta ine ya le sa ya pe fo yo na ye tam fainga ta to alum tam vano va veo kai misol afe o ke va ye ku a fitu minute to su fase kone ya le tam fainga ta mai ta ia a o le malo o le sa tu fai pe o tu li mai Samoa a le malo champion o Hawaii o no minute ni su fase kon o ko kau kia malo le tam fai malo le tawalo malo fo ile on sai ya ile tato a tato a volva o le asolona lua Elite Junior Men V6 ile afe le repertage le sai yai o le final race mo tato Elite Juniors tamba le ala sai yai le tamu fenga na ya tato tamu fa na tulanga fa ile tamu sanga po le sanga sempini ya le tamu fenga Samoa ya pei ona yai ile alova a tato ono afe le mamau afe mitel ya le mamau o tato au vaala lea team Samoa fengainga tauti handle tupufua Nathan Saint Sameli Vincent Arleong Walter Falito Ese Malauvi Tasi o tato au walo vaale na e yese tasi o tala fia fia sa telefoi upenga tafa ilangi ya mesele autustushi faailo le tamo fainga na ya tato au walo vaali taito ono elite men's final result lea sa tu ono ai sa mua ili lalo langi au elite men battle against the best of the best. Came out of the sixth place. That is not small. Ole atauri tulanga ono ile lalulangi mtautia. Tamfainga pei onaya ile foi lawo longo longo a foi lunga upenga tafa ilangi. Ya le tamfainga naya tato al tato aulva. Misia li iasa tamfaya ili men's team. Ya le sa tamfainga ya le fa moe moe le sunga ya afele tupufua si ala lova TJ Manrelewa Al Peterson Alvin Peterson mavena Luka fa fifina da poinga ale tato watuno ya pe yona ye fo ile tau mafainga ale tato au alova le fo u fa tau to maili sketo ya pe yona ye le aso tolu ole a alo tuai ya le tau mafainga ale tato watuno ya pe yona tam fa ye ya tato walu tam fa na wo lo Singapore le temine a wona ngalo ya toy ya mana tuane lo tapo inga ya le fa moy moy le au tato a sia tato au alova o lo Singapore le temine never die. Tato anga imai no lea fai loa el damul sanga fai tu ma lo NBC Hilux lua fe lua se fulma leono ito tonu o Aotearoa New Zealand nei. Aso tofi lua se fulu au kuso ama vai atu nei ili neva yaso lfa anga solonga ole round 4 ole tato NBC ole talonga na amtaina lele astofi mavaya dunne sa taaloi Canterbury ma Northland fatino lele 1 and 6 stadium manu maloi Northland tolu se fulu maleono ile se fulu malelua a Canterbury ile se forele mavaya dunne sa taaloi Hawke's Bay ma manu atu manu malo Hawke's Bay oka oka e se kilikiki inga amatop

0: Fetalai mai le ali ia mai le utalavou e kale sia faa ponta patonga kewi siano. Ile ni foi vaa ngole fiafi pe ona ili faa sausongwa le tatu watulu. Ia pe ona ya foi ili maafutanga faa le ainga, le mai ayo tapo inga, mafuafuanga faa e kale sile ni yaso. Ia fifi faa ilo leo foi wa to aifanua le saa le fionga ile. Ia lao pepe tala i dunia lene tautua faa wawo le diti saa Pacific. Ile ni foi vaa ngole fiafi matute faa talo faa tula ufinga maloto ifo maduia.
1: Ya malole sai tuole le a so sa patu de le i la ftelinga to tol menino fatalo patu po i pa angal ta te po kalami malole so fo manuia
0: malo fo ile on sa i la ufinga malole la papali ya malo fo bala nga manuia ya si ka update ya pi fo yon le malanga tu fo ina tu nu wa va ne la ufinga mali wo fa te te ya la ufinga ne fi fi da pol kalami ya pe amal tau wa ya mo fo ile nai tu lang
1: ya okay lo o i sin ni le pa sa ma to to mo mo tu Australia ya se lo lo maludu ma sa lo ta tu sa ma ta to ya ando na fa so so lo tu la ma to fe nga malanga i campo ya e pe la o fa i te si maludu o campo e ta tu sa ma va ya so lu o voi e na
0: ma va i fa nga ma ma fa ka u ya ka
1: ya e fa pe na la maludu o campo ya ai o le tu la na u ma tu ai mu nga la le nei va so a to au se talia ya e pe yo fate ye ho dal to ta un nei ya ya o to pa u fol ti mu ya ta to o kilan ya ta to mu sa le le ta u le pe le va ya so ya a tu langa na pe o la wa ma tal sa ma o se ta ri ya pa fa pe o le pe si ti o va pe ya na ve ve la vo le le o ri fu ba lu a ti kuis le ma fan fan na ile a o pe a su du le la ya e masalo ri tai tai lata lata tatu ya kilani e to nga maru guru e to nga ma fan fan na masalo se lo nga watu yu fai uwa se te mapo kita papa to ata wata ata yi tatu ala ta wa aina ye la wa matan tau ma fan fan na u seta liat te mi nga te mi ho iye wa susulu mana ye ile la
0: o e sao nuala ufionga ia ele tulanga foi peo na se e tui foi fainga malanga Sydney ma na ia tui Canberra ia Sydney u teiloa ia adisilfia telefo ia tatu telesio tatu utunu o lalam papa o ae i Canberra la ufionga e to tele ni pasifika wa a mata ona tawatia ele na foi state of Australia
1: ia e olo o ba ia lava foi le tulanga la uanga solo atu foi ia ia Toto telefo inai o tātou atunu Samoa Ia pēnā fōi tōnga ma Ma tiki ono le tele o ngā ruenga fōi e Ngā ruenga tōno le mālo Ia e pei latawai e o le tele o Department o mal mālo E lato federal government e tōno campo Ia o lea laina Pranga e tō telefo i dele Ia a misela te tele o ngā ruenga mfai O na whan nau mai ei I ngā ruenga nā pēr wai ngā ofisa. Ia te le ngā ruenga fui e le tūlanga o whaingo tā pali. Ia te le le au whewa i taxi fui ma le upa. Ia le ngata fui nā. Ia whewa rono fui nai whato anga le au whai whato anga i suburbs i Campua. Ia e tate vaaya fui lele ia ye. E peia lai te wai o atu lalo wai kato ma manu ufa pena. Ia e tu ingata vale hui e te leo youth se whaunga. Ia e te leo na whewa i ma lato kamputs hui. Ia e a taulata tamalola siti. Ia peo ina e to te leo ufainga ruenga ma loma matula ufa pena. A lau ata wai ea wai neo tatu tangata. La wai e kale sia metisi wai fule e kale sia e whakasa. Masalo pe lua ea ia tātou e whakasa lau ia i nai campua ia e lono wingo a mawha pena fwe nai loto assemblies ia alau whātou putupu li ale malu se tātou atinu o lo ngā lulu e manu no fwe
0: Malu whaftei lau fionga ia vi ielili o mai tawina fwe ia le tō tele o tātou tangata fwe nei au te roa ia ua whaase e tu fwe ile atunu tele o Australia te loa tūlanga leo le tele o hawa noa mo whi au mga aluenga ya mi se foi se linga malo se tatu tunu ya manatu ya fa yelo fa onol na foi fa to to mi fa nu ala ufinga ya na foi tele mo se update ke le ke lo wa ilo score ya mi se foi alfa nga so longa da longa le asa u ya lo ufinga o tu langa se ye makua I ma nai le tapena nga le opeliki mi se da longa le va vea ona le la ma afrika I sote makua struck wa new shila ile skalamu la nga iluma
1: Kole tau mai tau watu alau mai loi te tongo ia front rows
0: hoi yes. ia
1: riku peida. O saulo mau mbua peo I mala lena matua I staple loa ale le tu langal tatu skalampu. O no winga o tau tolu lea. E matua mbalo gosi ya.
0: Nila.
1: O no winga te lese swinga le au titilo e ia sunga I faya onga. Ona e mautino ae toa taket foi a felika ia tū langa skalamu pia o lato teslo na lua ane me mana ia lau mua tato mahalo
0: yes
1: ia te I tau
0: fasekseke
1: fasekseke ma oi ma ia ole te ta ia felika tū langa le ne ta longa rason ne
0: fa te ia
1: lato te le expecting ole a ole a open fa perta alo New Zealand ya malesime fa nga tele fa nga le ya New Zealand polo ele to nga fa ma e de pio afrika fie fie tele a polo mata alo teto ya a fa sta ya lo mo volta to malo o ya australia a shot ya ma ma ma ma ma
0: Iya.
1: Kalau emak tua iya, luar enar elah.
0: Iya.
1: Ya, leh wifat iya tunggu mai. Ya, ale mah lor wes tak kesil awal
0: wes. Yes.
1: Iya. Olo nongga. Wah, tili fatu mah wela le tu langa. Ono amanu mah lor warriors iya lah tu talonga luar iya tu toy.
0: Toy.
1: Ya, wah home ke numa. Iya tu le ale no emanya premier zai.
0: Malira.
1: Ya onan fa pe ana malo ne le gustas io atauna toi fo ile gustas in numero tas ya e fa ispanya ta la tuta no ngai mesi fo ya pen fe ya la tu fa ispanya ta la tuta no ngai to ya ai na mato mai fa ta si mala wor wor esa ne le fia
0: oh
1: ya oro ba ya le ya fie fie o tama ya malata ba ye ya ele ya se so fa le to ngui tu langa o tato au e wi wa le la lima ia tato numero fitu e fata lo non la wala ve le stopa ia le piati le na wa lu lu male le ta alo ale ale wars ia tato tal si ia tu la ngole o ta lo ngai lu ia to
0: le le versa no ngara u vinga ole si va nga na ole mai ta watu pe ole amali e vo le mata mata mata po ingala tunu o au mai le o mama o am top e ya pe la tu langa le sa fa tino le west tigers le fe frine ya nga on fa sala ve ya o kamai lu ngot top e demini wa le to lu va yeso ka ko halu lo so nga sempin ta
1: si ale au la e ta gesi na va no pe lu a e pa u se mai e mal top 8 a le tasi ai e tau leon o lai pe u moti no
0: solo
1: e al fitu mal valu lai pe e tau malu e due o no
0: o ai
1: o ta alonga e e lue te toi o lona winga e te tau o na a tau ma fai e malo umba a wa pe al pool dogs e a malisi au lai e tua mai al pool dogs au lai ma manly o aunga e lue mfai o nofi atu tonu pa fale tonu la au lai la e fitu mal valu pe mine
0: nino ma lia la vale fa so fo le nevi fi ya me se fo tutu le matin o fa atupu tele ina le au lango lango al tato wawes melo ye va ye so uma ya ile feme ya I fo istete ese tono australia e to italiu mai fo I tono o le maus ma I nei nusila ma wa el fa atupu lia o le au lango lango tano si ye ya me se fo il fa nga solonga ile tato nga ya tusu nga sempino ne tusanga ya fa mausali ya mamo makua kele ya marikupe la kovia ya itutonu fo yo company business ro lango lango nel tatu awa la ufio
1: o le fa no lango atu o le fogo sold out ta no ngai lua ye to le warriors ya e maltinoa la e mawala to avanoa ele semifanyo e mousa la to home game semifanyo a manu maroro e lo no ino week off e fe play off e si va
0: yes yes
1: ya ai tatu tasi e ai se tau sanga ta wo yon sam pinini si la or tau sanga
0: sanga ne
1: da wo ye ile ta alo le ta alo ye le ile tatu wa Ya mane tele pe a watu hui le tausanga. I watu fa pe nama I mata alo tatu plus langa pe itoi ale plus le fa le tonga le wale leila usoka le leila
0: uiki.
1: Ya toa tatu awa plus le fa le to.
0: Moni la versa no angalo fiong ya le fu mai ta watu ya o kwa fa sa sa le wala papa no fa pa ya ka ko le astona ya pe ona mai ai fu ta lunga ni chuta ngle npc ai o le vanga mul mulia o ta ye pe fa so nga ilunga ta lunga la fiong o le ni ve ya so ya pe ona sil fiolo o I singapore si ta chu auta alu au masi ya dadu o tunu o mole au lova le fu la sa fa I lo fu I fi fi ile ta po inga dadu tunu ya ile awali ile wo fa manino mai ile tu ono ile swinga sempini fo ile awolo va ali ya pe ona ye singapore terminate hotel ya oni fo ita longa hotel o se ha se atla no ali hotel ai o va en olo sa il malo ina ya tatu tamafana wala ofio tatu
1: sa mo e fa ya si fe lolo la to fo ya lo la to fo ya ta longa le
0: ni no
1: tatu va ya fiafi fo yem ya la to to le nginga inga I mulinu ufa solo atua ya ngai o ilu mol falo le malo. Esto te le la to wo lo fie fie falta lo gale le lo va. Ya o faftaina o le me to watu. Ya o na uto no top tener la langi ya le tatu au pe afeo na sa tu wono.
0: Yes.
1: Ya mantua. O ise tu no e professional ya le. Ya le talo gale le lo va.
0: Ni
1: no. Au tatu.
0: Amataino neva yaso ya la foto wasi lipoti el tato au unanga wasi fiel tu nu famol mot
1: fa tai atuna vanga mo bua la vola so tai au ya la famo tu el tato se ilen fatin la spavili ona e yenda ya tato lipoti tu ai mai ya te loe o tu tato pokala me la stofia to tol manino ya un fayona ma ma tu la to na famniena ya al vayaso mo muri foi nei Ole tato promotion ya utele ma wopo le vayaso la sale la saule sautama ya a tato indusila ma ustadi
0: a sa yun tu atu la ufio
1: ya e aila ole linga la e ma e al tato fatto a fatto a faile a fatto a faile le tato fatto state ya e la faina ole fa wa ulava tu langa fatta lo to patto suta la pesiliato Yeah, mobile level no to no tattoo set in my way. So about to select that life, I love that back and save for new world. Yeah, Paula about to select that life for you to a look that valley. Yeah, the town to shoot that laptop up and laugh with some more. Yeah, don't fit even what to pop up. Yeah, I laugh for selling. I don't talk seller when I don't sell any laugh for my cash. Mobile level no to no tattoo set. Yeah, let the two for your tattoo to your marketing. Yeah, been fighting not for the mouth Samoa. Ya na umo wa inar tatu talo, mwa mal tatu purple tao, mwa mal tatu frozen le tamale le ulu. Ya ulo mwa fui ya tatu kusava, ya na ulo umai ya le utele na supply my fui. Ya wa fui lo tamwaftanga ana yo tatu ainga, ya ulo mwa fui tatu vai salapa, mal tatu vai yesi. Ya mfai ona anga yu my fui na ya titi endan mauta Samoa. Ya romo foi tato foi se sala pa malesi I eventeo in al tu samau ya me se foi ya tato falo lo se bu flav man wewa ya mal tato falo lo le first bites in the island bites in na Ferdinand Row Port Ferdinand Street in ITI ya la kalate ele malo se tato no ya mo tato fa foto kilan Ya, na mfai ono sa alunga tatu website, tia marketing.co.nz. Ya, na mfai ono atungi na tatu vai, Ya, fast I tell it to Tom no Monmato Avanoa, or she said that to update the last story. The man yet the layer, to enough for Pocalamula to 12 nephews.
0: Ia fafdai tele lau fionga, ia ele nei fo ia fiafi, malfaavu no ino lau taimi, ia manu ia tele malo longa le nei fiafi, ia mese foi, ia amata ino fe aumanga aruenga. Lo fatu lau fionga.
1: Ia, fafdai soifua.
0: Soifua. Leo wato lua minute, una ta leo le tunla ese fulu, ili fasa usangwa le tatu watunu, ia tasina fionga, ia lau pepe, ta la e junior lene, tautua faa wawo le Digisound Pacific, numero telefoni o lua tasi lima ono tolu tolu faa faa, o lua tasi lima ono tolu tolu faa faa, ia pete fione foi le lato ofisa, ia ili tafa tafa tonu le maoto Samoa, te maua ile fionga ila upepe mese foli futelenga ya te tia mwani tatu tia marketing ya mese ai le talofa vauta Pacific 40 le fionga le fatua nga indi nungo upengi tefailang nungo le upio folinga fafengu fie foi ya wale sirfia le tatu watono ali ta ulunga ina le tatu polkalambe le nei fiafi taona yo ufa ilo nisio fasi silanga ya mwole nofu sirfia le tatu watono. This October, for the first time ever in New Zealand, all the way from Savai, 685 to the world are bringing Pacific Love Malo Audasi Band to Auckland and Wellington. Come and join the vibe on Friday, October the 2nd at Mangere Central Community Hall and Saturday, October the 3rd at Legends Sports Bar in Porirua in Wellington. Pacific Love Malo Audasi Band will bring their own brand of island reggae and soulful melodies. They will be singing all your favorites like Mai Mauta Mo'omo'onga, plus many others too. Tickets are available now at 685totheworld.com or Ticket Fairy. Come and share the love with the Pacific Love Malo Audasi Band, October the 2nd, Mangere Central Community Hall, and Saturday, October the 3rd, at Legend Sports Bar in Porirua. O se fasi silanga taua wa nofsi fir tatu tunu, ya pe ona fai malanga mai ai mai le motu tele i sala fai. Ia le tato Pacific Love Malo Audasi Band. Leo le a fuafua e malanga mai i le aso lua. Aso fanraile leo o kitopa luafe lua se fulma leono. Latu tataanga mua mua o le a fatino le mangele. I le Gateway to Aotearoa. Mangele Central Community Hall. Le aso lua o kitopa. Le latu faafifianga mua mua le na. Ia au mai ainga mai wo mai au e masani. Mai fanau tato fie fatasi ili fa ili longo longo a fa ili tau taua ale Pacific Love Malo Audasi mai le motu tele i sala fai ile lato fa fifianga lona lua le fatino lea le Legend Sports Bar ila loi Porirua i Wellington le laumua o nisi la nei aso tolu le na o ke topa le aso to na ilo nuinga ma e a tatanga le sforeile le aso lua malanga lo ile lo fatino leo le tatanga le aso tolu o ke topa mo pepa mata mata ye po sau ticket foi a nga ene lunga o le 685totheworld.com ya po le ticket ferry ete mawai ya sau pepa mata mata nisio fa mtalanga fa fso taimen tatu ofisa le pia mensa mua ya pe afai etele osi la fia le mea faa tawai le pepa mata mata mo le au au nanga ale Pacific Love Malo Audasi Band ile nei fo ya fia fi ya manatu le sa mua matote mole tu lenga fa ftai le nei fia fi fa leo vai vai to tol manino fa ma fonga le tato wala leo a mese fo il porcalamel sapati manuia mole tu ai lenga fa ftai fa tanga ina so ma tu vai vai se tau tua fa lea wau to no mau te malawa lo sa fe la volo e ma futa mai le nei vai ngole fia fi fa ftai tele mole fa tanga ina so ma tu au nanga ya leo wa ta pina pina mai le tato fonu te talo le afali tu la se fulu ma le sunga le fa fingainga ya savia kili kama se eli wa fo ili tau tua ino tatu o tunu masio tatu tina tina falitua ya fuin maono eti makathi le tina o le tatu prayer warrior lea mo sa mo yaso uma ya ole a tapina maye mo tatu fonu tatalo ila afalitu la ese fulu mafa a wawo tua lea ya o fisilio tuspa ia matani ya matatu por kalame fa nga solo le neipo tau tua tuali sunga lfa fengenga mese fo ile fiunga lfa tonu ya le tau tua ina o sa mo maya unei fa mangalo so matu vai vai fa mangalo se matu upu se tala o le tau tamali ila fa funga anga ya matua tu lava ya te o sa mo tapina ile tua seisi lau lau le lei le aso tofi pe a mawar so ifo maleola tatu tue fitapa ilungo ngalu ngalu pe awole ya mai ha nei no minute te neli to la se fulu manu ya tele ya to engo to toy a mese fo ye tatu por kala me fa nga solo ele nei fo I a fi a fi

Ona nga ufa mai atu la unanga le fa long long tinga alfa tu ya eti fui mon makasi etu soltato programme masani. Ole le no tar sanga pio masani ai vai asta tasi ni ia le li fa tailan fa malo longa yo le tau mata utu lava ola lava e ngase ngase le fa tu ia fa tailon fa tu tu mon fa mauni ia ole avia fo ile la mono tino e tu uai la unanga masani ia mo tau tuaina o tatou atunuu ae maisi o le silafaga paia a le atua faafetaitele i lona sao tāua mo le tatou atunuu nofo tatalo mo i tatou nofo tatalo mo le tatou atunuu i so o se faaega lava matamai lava i faiga mālō i oo lava i mo tagasegase faapea fuʻi ia e o loo aai o fuataʻina ia ma so se faaega lava i oo i ai ia talosaga a le falatua e maisi fuʻi faamālosi faaleagaga ia laia fioga a le lii tatou tatalo faatasi ia i maua pea lana faamalogologa mo ia ia atoatoa lona malosi ia uā le faauauina ai o le tatou proklame ae maisi o le auaunaga ina ia viia le atua e ala i lona soifua faafetai fuʻi le tatou tunuu e na mafai ona mafuta mai ia faamanu

0: ia sauni mai lo tatou tunu o le foʻi ua talaatu tatou laina masani o valoselau o oolima talutasi mo le tatou polokalama i faaiʻu ai lenei taeao lea ua toesefulu minute ona tā lea o le itula itasi lasomafua lenei luasfulufaaokuso luafeluasumaleono malo lava le soifua manuia faafetai foʻi talia o le aunaga nei outou mao tamalawa ia po faalefaigaluega foʻi ise foi poto ta vale lo to nga lu ni ta ya ya vi ya li o pero to malo se wala o nanga ya sa ni nga manu ya wa fo yo ta tu ainga ma to to ino le kalesia ta to program ma sani yo silim ta yo tus pa ia ya fa ta si ma le utang ta la ipe ya ni ta o pe fia fa so ma yo ta to tu le o ta la tu ta to le ma sani o val so la o o li ma to ta si
1: 5:31 PI.

0: Ia, pe ia rarau sa olau tari reu, whaftai me ia lei maru.
1: Ia leli.
0: Lima minute uti aile tula tasi, o le aso mafua nei, le aso lusu faa, o kuswa lua fe lusu, bale ono maro lava leon tai, ya marofo ile mafuta ilinita yao. Aisea e fia moe e sindi ili ngaluenga ili tele waso.

0: Sfuruiva minute o te aile tu la tasi la sum fuol nei lusu fa o kuso lua fe lusu mole ono o le fesini mua mua mai amrae fono o fea o le tuspa ia o lo fa iu upu ia. La fa upu ngari ia o manu ia.
1: Yeah.
0: Fesini mai ia. Sae mara fara fesini. O umaa. Fesini mai a lei o ia ana o fea o le kalesia i le faaringa o lo o iai faupunga o le manumalo e ave iai le toto o mea ma le pale lafua lafua arisi fitupula ia na afitupula ia o fea o le tuspa ia o mawai siri mea le malu ole ale upu pito tele ona mta itusi olo ia ili tuspa ia. Ole a fo I e fia ona mta itusi. Sao mai?
1: Ole upu mbi kuspa ia. E kai fo linga fa apea. Ole ngalo e keau le upu sao. Pare e kai fo linga alo kampai e makia. Ele noi lama sa pasangu.
0: Eloi lama sapatan. Orfayupun.
1: Orfayupun.
0: Ya papa mama ile manu eloi lama sapatan. Nah, sorry. Sorry, bye. Say time pe ile manu lo. Love tadi pe sa pe.

0: Iya, cari mai ale manu mur cari SM, sese. Cara mai
1: mereka nu. Sampai tu lepsi dia anak.
0: Iya, tampai mai.
1: Anak po, bisu.
0: Tampai mai, tampai mai.
1: Na. Ole, tali si Efeso.
0: Efeso hana,
2: hana. Iya, iya, sain.
0: Nai fono faftai mur cari sese.
2: Iya, tala kurkai
1: molo sese.
2: Dala kurkali.
0: Dala mai.
2: E kare si e sa rotaisa.
0: Sa rotaisa.
2: Ia, sa ole lei va stai.
0: Sa ole lei sa rotaisa. Ole tani lea, ole lama sa patani. Foi mai lei malu, si e zei.
1: Uo se kali au, uo hoi au, hoi se au.
0: Ha? Ya Yesu. Ore upu mi ya le safa pe bi ore ore upu ore fa ba fa no ngina. Es furu fitu ore mte jus. Wa mal sara spasa es furu no. E tele fura upu furu no. Ara upu ore fa ba fa no ngina es furu fitu. E te o mo le si upu bi ya tua e mo salamo e ono lima. E upu fia ya. Mm.
2: Ye e umbi vole upu ro ni lo ila ma sapata.
0: Ya lo pulang nae e tu sai ele se upu or foi upu ah ar upu tasi tasi ya es fu un tu pulum tai tus ah ar el oi lam sa pata di e ese le loi mo mo ese le loi lo na rua e ese le la masa pata ah
2: ya pa
0: tai ore upu le salam ngo rimo le fa la fu le mu te le ina sfuru valu e ngombe gus ai la upu e lua la mo ngo fa inga kupu ngalo yeke e lu se furu mo gus

0: Tanımak.
1: Oğuz'un burada mı?
2: Last
0: file on tattoo to you,
2: oil
0: anti keriso. Last file on tattoo to you, oil anti keriso.
1: Oh no, no, no.
0: Say, say. Or fa ilong ang anti keriso or fa ba yai la se ba ilong anti keriso or fa ilong ang mong fe ay kiba ba yai
1: liba no ulo
0: yow na
3: kung kano sa bukod
0: na naman
3: fa ilong ang anti keriso ano ba venga fa ilong venga ili kusa ibali ba venga le suo
2: Yeah, that's
0: right.

0: kaino kaino leu tari mai lei malu
1: ia malaya paorkan o kaino ako tabe tabe ya kaino kai ngaka woi bua boleh suka apa woi boleh suka apa gua bua ini serembu
0: ia faftai ya mana ya filho nei taiao faftai tele tato nu mafuta mai ya tu atu ya o lue fa mai tato pukala mini taiao faftai tfo i dai tabari o mafuta mai pem fai dangi e mese fu sinale sa vil mai na ana a mulira ri nei taiao ya ai fai weta to lu sunga
1: ya lau pois tau tato ibon lei ora ora umaro lo ya fai o masu yo lei po e fa stai la pule le ya e au pen mo me mata ku sa una lo fomo na nga lei na moi e lo ku su pu mo so ola su lo di umo le tato maftanga. Sa mo le tunu bili. Ta tonu wa ele tongi le moa e ulo na afa. Pe a maini masei e tuni le lei. A pe a elu leo fata wa. Fai ma fonga ta mo moli. Sunga na le au falpenga. On matu te dat. Watu waisi matu waftai le lava. Tau osu mei longa ai. Watu ki faita langa ya te oe le tunu peli. Waftai te apuat. Wa e iman manwia o matu paiva ne es pou o po inga. Tatu su po mola su tatu tua. Le langa. Ya pengale samo desi pemele asa mose mau mau priu leu no fa pele fa mul mul sumato oleu fa mul mul la foi nule aina tatong oel matu fa tama yoi I tell the Nate that tour will pull to tell it from a mound yaw unit that for long Navy by a support and measure Navy as a folk. Yet, what to look to see for law? Yet, say, Launga must help Wallet, then our own. Awalan na luenga.
0: Tai.
1: Ia, manuia. Lau tele la mātou maftanga. A sibi oe sa mua le tunu peli. Mala ufa lau lava faftai.
0: Faftai, ia. Lo fatu manuia fu niva yasu fa manuia le li ifi au mga luenga. O niva yasu la
1: ta. Ia, faftai ku
0: fa se fua. Ia, fa se fua se fua. Se
1: fua.
0: So, only two